0: anana khalaw ko ngay ala simmi yalla xerna tok ata tagalu taam yarna tutsun tay kununga tigwaang simagama angalu kharaju qatin nanginnaqki taykko angalu khalaw simagalaw miyunga tigwaang khatigitsugu marlaw panningani inyungitok ammalo anakha qatubinyutunga saali saali kutabindo saali kutabinyugo angalungani ikulu ko angalubiningan apa ikulu len saali kutamilla tatali yogan saali kutabinyu angalungani anakha qanaqung saami migo inyungi miyutan ubanga inyuru pagulubung ananak kanilimani Igo ang katibin lima kanda, may akutubong amang. Aban igo, kindo ko may inulok tibin yung mga nanaga. Dahil na uban ni piyakakta tibin, taban ni tibin piyakakta naman. Tamaw nga umiyakso ako, tigo ang gyakso ako, tamaw nga nakong kutso ako. Akaw nga, wala rin nga makataka. Ukaw tiyaw magalwato nga, 1925 nga nakataw tilo.
1: Ay.
0: Lutaw nga tukulo na kalwato nga. Tena, uban ni piyakak tatu bin, jinyak matu bin yung milo. Piyakak tatu bin yung milo. At tataka ko, imak ni ma, inuli lakto niya nga piyakak tatu lunga. Inuli lakalwaka ma, tama nga tigwa nga kuyakto sindaka ma. Umiyakto ako ko, inyum mo, amak tatu nga tama nga ulam na kama. Tako nga, kutuwa mo ko, anana ko katamanin niya ma, umiyakto amu ni ulam na kama. Tawa ni, ai timo kesian takani ko drama ko to bini to bani ta ta bani nunal tung na al sipile to ko sale la runga ana anak ko manna jo nunanga ni ubalai jo nunanga inum ma ko kan tak sunga inu lam yo tun na ubalau kat ha si ger si mi ulo sila khatigi sakata lu pakal wa sta nuka ko gala lu la se mata ta ta ko ko ukyok ma tapau nga kangi bakatta na paklun katinga si chakatak pasuta tau nan di sinani nyum nali tuti to alo paloku khimu chikot khallu ne paloku nyum nali tuti lu anana kalu paiti lu aku ne alo khallu ne khimu batuti khimu chiugam tamma kunung o maju binong nyu kisiani tigan ne anan dikisana ula jibonga Umagutigas raksugit. Umagubinigalan ni kisiyan. Nukuligalan ni. Niyokusok palaw mata.

0: akune aneme nokit de kana Halifax mi
1: takke de na mi lele akhi ma bo
0: ay taw nale takujari us misugulo
1: takujari us misugulo halluna nu nangan takugi ulaksuma sila mi tan ni vetan takujo gastalo sungeng qasuta sunna pegala mi talo galo ni vetseni takujari hatta sima de la akhi ma bo Halunan, nun ang imeto alo lagimit, kaulimat ang inam. Imakalo iloan, itakuya ko yung laksong. Nun akurungin niya sa talo, takha mong ilurura akong pula to akata, imako siya al sa migalwa, sunapa ikasi siya wili, umiyak ko. Nun ato, niusan niurang inam, nun akuro iloan. Takha nga, niusin migata, nun Nuna kasutura la kata lo na nuna ko siya kaya katakata ko ni biyatalo sita ko kata sutuga sila mi ni biyatalo lo kata na kata sugo inyo lo kata sugo lan no kasi madu chuna pan no ka ano kang wasi madu ni biyatse
0: asya no biya abe pero kaya nasa milyon et sa tapon kutsa alamay tilusi kanuli tamani lechini tusak palok kasi mahalaw te kagain lo tayt sumani talabi sa katsani o yang imo hangat hangat tayo hakala palya diula alas imayok tigo na eh
1: alas imayok tigo kisiyan ito lo katao tuta kisiyan pipalilo ko tayo mawag mayok ruraling ilang kosiyok to katao lagama
0: Nakok
1: sa kalwasong o halimat ito gaya.

0: Tahan teka Louisa Berthi, kutua miyong ayok unikat wak tilawu tu sa kaya ito si. Tat sumunga Jimmy Johannes mut abak sudaw kalah dati lawu. Nakokmik na ala kaya naat si, pinaswako si ulak tumisuli. Takwano na vimik. Unikat wak tuit, pingayuan ni tamak tu saksawa mata suli. Naalagi alalari wo si, asingin nik, nipiliyang wo si mayunik. Ilung nalimat sinik, sinitsi ako ito yung nalari wogut, at sunay.
1: Atagamugo angum masungin ngakpit.

yuk takaya binok pusing ngayo mekhadak mek kaya yu binok mek ano kim pijot ng kalok suni nakatang wa suni kaya yu na kami kibituin na si yu binok tin tsakay ni yung talam tin tsakay kalok mat tin tsakay ni talam kaya ma ulisung aktilogo pusito binok suni tin tsakay kaal takatang makisiyane tin tsakay ulisung aktilogo pusito binok suni tin tsakay kaal takatang makisiyane takoyaw katak suni kakoy nga dami ano kakitimado binok kami takan na mga nikyasugo uto kakisugo kakoy ng mat tamay tiyo mat tin tsakay kimagalwak suni Aso ilaan itsitaan lukutok. Aso ilaatan nalutugaloa. Kisiyan ito ko ngayo. Ulisong aktilago po si Tuvino. Tinisalimakalam itin tsakar ni Mutikitsugo. Kibi magami upinakan ito ko ngayo. Ay makakuni. Taantaw tulok si Madaka. Kubititaw tilugo. Tiguaw kami atatang kami nyo. Ina makan makubit sa tsuni. Nanga kati ng miti tsugo. Kutya nga nga tsuni titimi nga, hati ka nga. Tanalo, niya ko nga ina nga tsuni. Pama nga tsuni ina nga tlugo kina nga. Nanga kati nga ng miti kaswak tsugo. Kutya nga nga tsuni. Kubit ita ulap to. Aso ila kubidak kubig kami, kubigile kami, kapu mi. Uto tigilu kita magkwa kalu na alak tay, upabiyalo yung kapu tilis ti, upautiyo kami. Upabiyalo kalu na alak tay, upakutaw kami, kapu tilis ti. Tai mei liwalli alak tutane inu. Kanin napi nga, kengagi khani nga. Kapu liwalli kami. Kapu mu nuitakun neile kataktu. Emettu akalimu, kapu akalimu nuitakun neile kataktu kiina nga. Sillä meikalu aksune aluki kattangin mat. Anak seija uosu aktu. Tai ma kuvigiile kami. Kengulli usuni au kaninga kun au ulaktu amma kailut agani au ulaktu kaningani imau kengunninga kun akhiakungani piyubinyat au ulaktu takkona kanikkun taimeingalu aksuni tamanna appia tukutauni uritsangittu kapu Nuit aku naik alat luki nangga kapumut Allah aktor nuit engitto biar aktor selagi alat luku asianu kembali jauh nuit engitto nama kapuk kena lima meuli alat luku otot tiga cugu anda cukti kupakukul meat tuisu ni kau jemajui Allah aktor pat Kalau nak temulun ni, temen nak apa pihak tahu pat? Kupak kokolam minum muat tu tahu kami Allah kah temenut? Asyik kutuin asyik kapur leninga. Allah kah tahu kah hangi makan tu kena ngamatu jauh si malah kalau akpat kapum pihak tahu kah hangi tu? Allah kah tahu kah hangi tu? Ukhangangin makan lo kasakonga. Piyak tau ka suwa kaya hangito kapu apiyasang ito. Alakak tau pa asikulang mat kapulinin nga. Tema, kapulinin mininaji kami. Niyong atalilwa awlat salakto. Katikang ngaong ito. Pamang kami. Niyong atalilwa ay kingangat suni ay pangasito ngayugalak. Ikinga nga kami niyong ata awlat sa to, awlat na haak nutsuni, awlat na makialat na gani.

ngalakti logo takon na tuin na sugo kamagit anago isu mamit tuin na sugo kamagit daw ni langit to tayme tayma awal takon na si juko bigi kami sule o malangit to kisya ni talinga tayo ayap pagat sa mga katutu ulalak mat makigiyak to ulak suni niya ko ngalok hakat takatalak suni tama nakapo tayo may lingin na to iminikisayan si kutito tayo ma nakito palo at lugo isigi uwi ka lakas to ko ulalak to nakito palo at suti uwi isigi uwi to ni maka nakito ni nga tukisiyo kalangito tukunga mo nakito uigalaga suagalok suni nakito tukunga kami ay mapibalayagin na suni niyogaya katakto niyogaya katakto nalunang ito niyogaya ni nga taban nakapo anak saani nga anong ni nga aniyadok kapo ako aluit tamantaga anong niwini nga ilwa ilumuang akto wini kapo lito yung nalaktok anialakto anak sap anak imauto tigilo anak sapan liyado anong ni nga aniwan liyado niyo kaya lakto niyo kaya kami piyun na siyo minaksawalak mayok makikaswak ni nga ni ako nga taligin lutot adap pala katakto takulo yalak sunilo inun ni ilumat sino ni sanayan ito tatangito ni anak sa ikasok to kakmat tayo may tao su kamagi daw su ngito anak sa ikasok tak alaki ako su kumata inu ilangi amalo ni anya sakti kuno kawajimadun kalunano at situin na su kawajima nagtawang ito tamatumong anya sakti ugalak sutik anak saya kasuak ni umit calut kalau nak gelok sudah anak saya kasuak aku tinggal tiu dengan memakalu nap inyul di nama jengani ohabung anak saya kasuak aku tinggal ni temat sini anak saya di talok si masuk temat ku agak jaga suku si aku tinggi jaga temat kini wah halah hijau temat tu kong aku bini gelok sini anak saya jawabnya imatel meata tangwalik inukume anana khsuni katangutik sangwa tigwa tantaka kigwa hala khyok taiko na tobinyo ngeneme anak saja bini ugami kawde mane khasiu tamanna au kingul leo su gumakku bigir mak akhir ngane piyo rakhsuni au me Ugaasin meyok king uliw suu taman na. Ajugatyo lang ito king uliw suu. Kawin man eh kasi u imbaka taman na nukkanit sa ngamat. Imakto ya amisyo alam mata. Ilang itakulaw suu ng ito alam mata. Iti yumit duwak to alaw duwak mata. Ilang itakulaw tsakata suu. Nutasu tilugit. Kisiyan ili utto tahakto nga ulip paliat suni chukkai tuusuo kinip paliat suni utakki suko chukkai tuusuo taimegaloak tilugu tin sakrikaal sakatamma kisiyan itagoyao loksimayok tini salimaakaalami kiibimayok sunapaanak sayyao nehto Tämän takia uhangua kutikin saangin takaa ikään joka suakkunga. Kaunimakia hankmata innyi. Pitsuti usuukummata manne kaunimäimun imaasuukummata ilimasungimun. Atsikikuttamimata innyi. Innyi ilami kipikami pukkukajangituit. Uumajoktitut. Imakcewti tito. Puhi ilang ipokko kalang ito'y. Dahil mito wiyo inuit, ilang ikibigam ipokko kalang ito'y. Ilang

0: Tunga suanya rong migit te kulak te saksa kan nerak tilugu tamanga CBC ukiok tak tum na rau tinga gu tamanga ikarung ni. 712 lunin. Dakwa kau yigi ak ti. Anya kang nangit tulagin ng mo kau yi sak ti tau vanga tamani. Inuto kang ni tikititi si madlutik. Katimakatang na ang mata. Inutok kahit nunavuli maaming ngaktut aksang ni ito yung mibingan ni katimanaktut o kausi kakataglutik kamatiang nang may avatitin ni jaw kakitak akbe ang miutak pigaktit kamayuyok katimatilugit kulikuta na o kaktigi yavuli si anabia piyug o kakatigi yun naksilokta.
1: Kina mga pit namimiyot ang mga pit daw kakakain na ko eh.
2: Eh, jo kakaitaw mo nga akwa ang mga taubluma.
1: Jo, itong ako yan na may kapasok na kakit. Tama na ikalong nila may kasi kisang may katimajuti kang mga sa kakakain na ko eh.
2: Eh, taman na ino ikaw yung may ito kang at pilagay ni Luklugo. Tunga wikat siya ngito ni Tukihet. Galo ako ni atulang na ayok na ni kaugma.

0: ujar hub tak tahap tu, ama ubagu nunaling mi inu niku yuti gutai ku abat mi kamat celloring neri lauk tengin atung niku gili perok kawal ya niku gapta time na inok haklu abat mi kamat cel neng lereni luk tu ni nalunat nak kata ayuk man huna me atung abe kat cengin kangat ihumak tit ni ayok na hotau du tau hokko man tam na inu abat mi kamat cel neng me ilek ko neng me tung abe giya kanwitu na huyaw ba huna ni ilulakak pa kano aking yakap iti gumi utok so tatapan ni katiman yung takatuhon.
1: Tema, tapani innam ni nakitwin na tikisima yung kagifa kikuk tamang na tikisima giba tapang na katiman yung takatawas mo yung inna inna kului tak naktu galwa.
0: Eh, tayko at ako regions kung nakakta upinga hukmata kikirtan ni miutay, kibal na miutay and taawak ko alamit o yung maawa ni Western Arctic miutay. Taiko tamang mi inokakti ni luklu taika katimatit ni luklu tamani
1: tema so taman na sibun lakta ringin na biu katimatit takto sa manda ka vita mas mga ini ka yi me yato ka ngin piluang wa timing tamani pigi ka ta ka luat di sa kanul ni ni riupit amalo kanu risan na ka su gibit tamani katiman na kapti lusi
0: hangun na ta lok ma yung ngo lo awa ti mi kamat cha na i hu magi cha ngin na lo go inu i le ko ngi ni pidu ta kan na lo ta pe ko i ta ka ta yu lo lo ma tan na awa ti mi kamat cha na mi atu hok ki ti tau ni ko ngi tu ni i hu magi lo an na ngi ko man a ayong na ro ta u ne a i li ta ri wa le li lo ma su go a i li ta na ki ka na su ni ho inu i pe ko kai ni ko pe ko kai ji ti gi lo ga ti gun tunga villiare jau bagersuni avati mi kamatsane pi jau ju laune man tamna avati mi kamatsane atu go lartu ja on nerti lu inu juni hivuli uti tau tanginninga pitu tau katau tanninga ni ili matsaka mingi tunga uga loa kau imaning ima amata unna inu I teiko upiri loa vilartingi pigu ju tingin tering natu tingin atok tito himal gaya tu lelengi ni na gaya superstition to park ki hier ni tai ko li pigid lo avec lu atu lo avec lu pilor tu avati mi kamacha na mi pigu ne khamiti gu me hok tu u jernai nak tu
1: taman na la avati mi kamatere ya kan ne taman na makaiti no makunung lo la katta tu no yokol sa ngayong ina siyo makamagi yaw tiya ko yaw doon eh. Apatituin na rin ito kasi ano nakjutit tamat ko nakigilag ito tiyo hinuluta nakigin lang na yarat tiyo taman na ako siyo katakibo balo kanong katima dito sa unay ato tamang na pinasaw ko siyo giyati na ako kanikain na kong nakuwi
0: ilang atam na kano inuto kay kawhiriwa mga go nalaw tsak himagamataw wangali kano pokaw hiri na yak mga aptigo katima ditigi na yak mga aptigo nalunek ima yakaw galwa kihani ihumakotit si hoa ma inuto kay kano taman na kaw hiri wak mga go uwap kudli taman na inuto kang ni pilire katalaw suni abatimi kamatsyanek kanudlo abi atugaw yulaw mga ilimat sa palyalik tuni takwa inu ilik ko he kanu itu ningin itu kihival yan nakhili halaw tu uwam nu maling nilu kalwasu gi ho maling nilu pang ati go ihuman na loan kihani una awati me kamatsan kuna lu tai lu itu lu awati me kamatsan ihumagina yaapti ihumagina yaapti go uwapti nito ihumagi cha katolu takihani awati me kamatsan ayung itu inu herputao kanu itu ninga maling ne amigap tigo abati mu piu lo anek pun taima wapti ni kamagi cha ho kikan ne gaya upta abati boxi kamagi cha ha ne kabut wapti ni hu magi cha na ayo upta abati ya bud ib jeri lo ngi lo pi na ya kabut
1: taman na abati ne ngi ngi la angi yo alo mat takul logo kama tia ko minak tweet watia ko balo to kano kama balo mga tama na ulo to kama tia kan ngi ni makut tweet pilo wakti ming kawi mat ko minak tanga to tuki si sima na ko nakat tanga tama ko na tuti kama gitia lo git solo utu tigi lo git tutu to kakasuno lo tangit nasa ko yo

0: wala akong mata. At doktor ko na ito tinlo. Taman na, nito na sito na rin ito. Kaya kasi yung tingin ba siyo?
1: Eh, dahil ko hiriyaw liya nila ako doktan na maupigo hugya ka ni Pritt ni atu teka chakit siniduga ka ni Hunaluta ni kihiya ni inutokan ni hibulik teka suti niriyo hiriyaw lang mata angutit yulik alo suti hibulik nadunayyo yukakaso ni kihiya ni kanupinilog ni anlik pita hibulik kakeo ni taam na ihimagin na sugo neriyuti lagiyo lang mata inuin na ulaw ti lugi tam na inu hek atu yamiak suguli ilitaw na yalaw man ublu tamad atu yamiak suguli tayo maudya tukun na tiyak ko yaw na yakpot naala hok naala tiyak ko kititaw ni lulu din taman na lo pilagari yaw yun ikayok tigi yaw talo ta apiyun na kilik pilim makani kutu ipman kihe ni tayo na piga katit na gutaw na inungwi ni lagaw yaw tuki hea tsea lau ngip mi yaga kano ino kami ngiti lugu ino laga yau nealak mi maha kano hana yau nealak iwa taba ino pea. Kihea ni okakto kakso ni mani ngui yulu asuta o yaga ngui yulu asuta ino ngui yulu asuta. Taman na tuhahasu aana nakhima yogagda wamno nutakakalea ni lau gamba. Taikwa, ihumagi pilang itse maasui, manningui bunga luba, uyangui bunga luba, inungui galuapunga luba, ihumagi luangi maasui, pero kai ama, ikuili lauki maga luatu ngagla, hoa kau ima yokakti lugu, hoa kau ti yau lakina nginna pita. Kihia ni ileko hekta haa, tamanna ile liuti wadda lekti lugu taakwa, inu ileko hengi ilangak pallegea tuka meana mata, taim na ilangak yua katao na man, ahu pigel lagan na suni awlak titaw ta suni nutakangi ilinagak titaw gak taika at abutid lakin na mata taika at pigel lakin na tunne ang ayok kapit niya da pero kagalo aso ta ubluluk ta at talima hanan tayo di akun na ni ilinagawing may tugun nunalak taon na aso ta duni tamakwa kaluyay alakok pala dutaw ko yak tun inutok ay kaoy mayok takat na ito apat tamaw mayuyang ihin na lawto tayo na inutok ay kaoy matya lawto kaoy mayamini tunihingin na ito apat tayo malihutero ti kataw merna atok talirap ti go taam na ayok na lirutaw walayo
0: ni tusap pala niya to sa amiga si ta na katimanipigay ang katatay na kalwati lago ta kuli katimadyutigay siya malutusap pala niya siya ilin niya ko tayo kanal na luti makutu no duparo niya kanwit kanu itu kat tak kalau tak makan tu sapal dia jadi, namu ngapal dia kat tak kat ilinnya aku tu kunyer lutin makan pilih kerja kat tak kanu dia.
1: Kau yang hak tahu lek kami iman ini, kau yang maya tokongan ami hunun, tapi mau lek kami itu galui kihia ni una tunga villo via inu pilih ko hea. Ablok tau dun ni aku ngasih kanu pilih makarya tu kami aku tahu una inungu iner lu ino pilek ko hingalo pe ko yai maligay madigar yo agalo ita ko tunga vigi yo nerto ah kiyato himangi tuin na ko man tam na pilegare ni lulo aliga hunna me tunga ve katsangi luni kayu hine ayo ko to
0: te mo kha kha vit na ton tsalwa kha wa ko ila uba ko nam minit to kisiani kamagit te agotta sila titini takha yituni apa titini kama kita yang orang mega tikutan nak kanu betul kesian macam aku kau sedih kan dekai nak kau
1: yo taman nak kanu ujuk tu guna ini niku nak pun anak hima nak pun ilik kau hekta hamun lu aku tahu mer niku apa mandi mer mandi mer apa hibul lipit ni ada apa lagi malah tahu mer suwi tamna ino hekala ko kala loa man bidu tau loa ni nga ili manakto kihia ni huyuk tau taniku niku trauma ko taniku niku tukihia lektu ni trauma lege ime ikayok tau loa kasu nga taham na tukihia chali halau gaga kano unna aktu yau hima yu loa ni nga ni nutakat na ngua loa tidu loa ato niku wun bidu tau na pangu katau yu loa na sutik taim na unna inu hiptin maane tunga vigin ne ruptigu inu hiptigun un tabba taam na tea atut seamea tautokopa rat

0: inuilek ko hinga tunga ve kagayakang niya inuhip din ni uwap din ni piga kaso ni pihokman.
1: Abi ko sa kalawa ko niya kalawa ko kasi ani taman na awat hiling niya kangi yawa mo ilo lili yawa lo ni kano inu niya ko jiga kanya ko magayak kita masiminga awat imi kamat yaya kang nami.
0: Kina mea awat imi kamat yaya kang nakipiga kayo mga tu halaw kalo ni pihungak pali upere yaga tukihiyal tukihibal yaga lan nanaka. Ato tiku mea yaga tukihina yaga tuku kihia hunna mea pilgari chane yaga tuku pigia kacha la kina pat hunna mea pilgari yavud. Au la chana na kauman pilgari kachana na kauman taamna ihuma atu mea sugu taamna katimane te au la tini luktaa.
1: Taman na tusa kumina ng amalo tusa tayo kumina tuning inunun. Taman na kamagitia rea kanditinit awatitinit lo kamagitia rea kanditinit. Taman sa mga saan rukosi sa kakanito ako ba?
0: Apirilaw kimagama inutokan ni hunan ni akurutikar na panguk mga ata kaw'y mayaraya kagapit ni maraw ni okalaw man pekata inungwi ni pero kaituhin nga inuwi hatok daw kuyaw yuwalwa ang mago ukuwa maligar yuwi hunan maligar yuwa mga ata unikato kalakso ni upiguhung ni ataw heo katigig tuluan ni hibunik kakiutsar ni amma hai manel do nade ko cha khi manel do ta ko hita man maligar yo ara yo ner suti i hum ma ka ta cha ma khi ma yak ho ta ko ma nga ta hi bu lek ti uner lo ni ta ko atu atok ta na hu lek ta ka ino ka ti ti u ko atok ti to cha na to pa te atok ti to cha na to pa te hi bu lek ti nu nalea mea atu gau tsaru nea pa pekatingin ayore ahtak mata. Nalea mea atu gau tsaru nea atu pa pekatingin maligat ayule katau gau ahtak mata. Hivulik tiu na yarlu ni ukua atok ti tau tsa ti ni lui na lugin piyare akaktu gau ko uga loa.
1: Jo, kuyen nami itiya ka pivika kong nakataya ka
0: pivika? Hei, mahabat na tau.
2: Tana narasak tasi, jo kakitak. Tana pigi awrati yu yuk akbang miu tau luni tamatuman yu yuk inutukai katimatilugit tamani ikarung ni. Di matusang naraw karong mita.

imanda sevaga yakutana una acción y un naptuni. Pino posta, pino y no yo yo yo te cae su mande. Kisimi kingo mahata petinik, pino yo yo yo en la fruta. Manga duni tipisima unik. So do, kamakua kiyui, uma pemi nga tu do, tipisumu yung ming mata, kijaka o fruti, kikiaka o fruti. Kama kuwari na kajawi na kuri, ita kajawi kuri pisa kasi pula ko tigo, kikiyat do. So kaya kang maro po karo pa kikiyang iyaw na ang mata. Kaya kikiyang iyaw na si pagsuta. Mangyap po do tigo. Pito kawa ko pagkaw asa kailan ni kisi na yung nang matayama kisi nung matayama ni tamagkwana ni si Poroto. Tapong una ang mutod din mo. So ko siya dutero na una kapitaw ra watta. Taan na una po kay magum ng isigo. So duping mo ano yung sige ako ta. Una nga ipakautan nga wudu. Tama yung duping mo ako daw at sigo. Ipakato yan na sutero. So kayo malaking may tayo sa mani. Ipingato ro ko raw mata. Ito si mga ito ay kasing mga raro ko sa dito. Yung meron, takuri na kanyang tayo ay di siguro yung kanyang. So kaya takuri na kanyang natin ko, upaktay niya mo ko sa dito. Ito na ako sa mga mat. Ipakautan mo ako yan na sa dito. Nung kapiya mo yung ipakautan mo ako yan na roto. Ipakautan mo yan na sa dito. Maro. Una guru tinno ko reju tinno na pia tawe na suti mon ike itan ike tu una u ni mon ni pia tik se ju ti ju ye na suti u au da se ma ga ngat te a si wa ko ra ngat te ga ngat te ga si ya se mon du te ting wa tu na on to ro ka te ju ta se mo una guru tinno Agus yung uti gatte ko yung nagus yung detta ka ututa. So dumani mani de ko ta ka puto man na mani de ukwa ta man na apu jaring yung katta man. Kaya mani di kau ta ma pina sukat ang una sukat na tira sukat. Tama na pina sukat ta ta wun. Nga mau din na ta wajung mingman mau dito. Nekti ta ma ni tupiyam na kon nekti. I do it. Kama kuero ne inne kawaya katira otika tatsa minga nao kutimi ne tabbatu ataan vina si utiki yenga huki uti matu jayu ne te uki uku kuwa uri toa umat tamo nere kama kuwa api kuwa ukaru roma taisa mani apitu ni kuwa urasti ne ima ne sikutama nuta angokta ni tuaru na yokpora otiku Kapungan ko na kuwa pagdata mo at sikoy tatu mo, sinata tatu mo. Sikoy ano tangok tatu mo. Kaya man na ito may dalat at aputi din pinasura pagun na ito. Kaya ko, sana waraw mayo, ita sukusaw duta, sana yaro sa waraw at inna ita magkunin na sana wagtang inyik. Ayo ke suta sana na cukup suta. Tak ku sebab dah kasuk suti guru tan na una. Tak ku sebab dia nak tahu matan na. Iman ipa kau. Atu ngas sama bikuru. Tak bani una am. Nak ku teka iman ipa kau kasuk suta. So kaya mo natya win nakatao mo gata, natya kataw mo gata.

0: Maru aivaga sokattartu enniulerlutin aivaqattartu enniusimalerlutin amma teikkua neriyaksi napajungaujailluumakua perursimattialermata taana ingius atorniarmiya
1: ei
0: imaitto arnaaruit samunga siutinguum kuungani qalunguun majuriqtuun tusariqkaara luariqkaa kaurikjuang naurikhtaara luaraqku piqunniittuurasu piqunniittuurasu iernamamaunga iigittillugiit saavigjuilluqaa qunngerjuilluqaa napaartuaruigaarugjuit pangmaane qau qungasiitauriigaarugjuit pangmaane qau Tai maka sutitara pinia juit sutitara pia tut neka tut natero vea tut. Ang nan ang naruili, ang nagasek juit, ang naruili, ang noi samunga.
1: Uik. Tusang nitiara kutu.
0: Tanata ayol sujisimang miyong. Ima siutinguam kuungani lasimangman ta siulluni siutinguang okku illuni kuungani ikaruikuok tavunga mayurikpun. Kaurikjuaklu teina aivieru tamani ujaasukjuari kinguni suoraanung mingmata. Teiman neitu lakivuong pitakikarua kasukkarua kamiung pikunneitong ayongnaktong. Amma teikkua taimakaa sutitakaa pinia sutitakaa suri piyunnarnia taanna ayunginnir meni tavauninginni piyumayuugarua. Konga sitaurigaaruk jui teikkua tingmeagari kanguari angikauniarung mingmata. Nipaakiyang niaktuarung mingmata taimakaa angilung miguting. Tava angnaan angnaan angnaarilli. Tik meagari ini koktutut okadlek pada tiwaro ko yakatang mata. Ang naya samunga namunga wanikwa samuk tuarin.
1: Tuki katiak tuldaro taman
0: na. Ay also tutang miyong tanaw ki eksalsi uti yumigi yakari.
1: Kau yung makawang itak nga kano tuki kaltataro mga ukaw sa rigabiyo kisiyan tuki sinlagil tenik siguro. Kano tuin narong mga tuki kawaktuaro mga tayo.
0: Ukaw sa ilo tamang kuha tukataon na may mayav ukaw tamang. Ayok siyo titiwaro itaw tako.
1: Tusang nagtuaro sa ato. Tusang nagasura mo kung ang marikin.
0: Uyan namin.
1: Ammatta na yang nikya nga pisang migluni unik ka ka mi okaw sa karon nakpe.
0: Tana okaw sa kung nang joang. Okaw sa na pa ka kung nang nakaw ya magovin. Kamako ya ka sug sug joa ko rin. Ang yuta wag lutik lo kung nilo iti wag lutik. Taiman na itiyong matamayo ka kaya karakpag lo nilo. Kung ni tamako. Tantas mga ingiw sa kang napo nga. Unikara ko juglo nga. Taiso mani, mano yung suri ayol suri jay yakangan ta uvaro ni tiliyaw yakangan ta uparuglo ta pekata ko yaw gata. Tana uparo ko yaw lo ni lukiang na aiksa ko yaw yuvin ng ukusing me kaw yung magubin. Ukusing me aiksa ko yaw yuvin ng. Nutaka uvaro ni magkukusin. Varuni, no varuni, tu varuni, ningyung varuni, naru yaka efikis yani. Kanayron nong, ila, tukisi yun nong nerte, pianik pa. Ama, ayaw suji si mang miyong, akir si nong mi, akir si suung mata, ima, tigo si luting, akir luniyo, tigo luniyo. Tana, tay man nailing ang ito nili, unang nga, atanin, kanangan, akkerlugu paung amma quranin kananga naqillugu kanunga taiman neilio qattallarami amma ayorsuujissimagilluni matuminga saangniinna matava tuglinniipputi Ama

0: Kuyenne mi sipora unga raka amaru debi. Lukwaru saki yaktuit. Okaru tigarakut. Sanagayang mit akfagasuk tuit. Teku kwanik siyo aruit. Akfag siyot. Temari ipak sak unika aktuanit. Unika katagtilugu. Lea ang nao yawruk tuk nao yang miungu rauk simayok. Uyiku ngatana. Tusaksaw din niya lang migati ko. Tunga suktit labo.
1: Ilagi lang anik tayo na ang ayok kaktakalaw tabo. Ilain naktakalaw tabo nilang iso matak ayawal akumal. Ang unasok uloyak pag kami. Ang ugayok uloyak sunilo. Kaktiti kilong nalawang iman. Tap ko alo ikna ka kami. Ikna ni sili yaka hangagit. Tayang napitakaktok. Nukka nga galwakso ni upag tawala ko matiliyo ka nga gin. Ilagi niya nilaw ni tagbo ninyo nakatigil ka nga miyo. Ang ako yiplo ni. So kay ma, o masulito akalikapti ko ni ko. Lao kapti ko. Naringi akso ni ka nga pti. So ko kaya tigil ka pti inyo upluta. Taip so manakablo na katiyang itilyo ko. Ni ko, o masulito amakayula ko man. Oh my god. Ilagi sunga ka nga may nagsot sa kaktunon. Tili bakso nigin. Ang ikaw di bakto na kaw di bala ko kam. Ang malo, to siya ka nga may nakakati ang ito ning tawa ninyo na kaktunin. Nakaming agdak si biya ko lakso nigin. Dahil man na pibakto kaw di malawag ko. Damar sa unip ka kasak pa ka, unip ka ka nang narok na kalwa ka. Pagin na yung ito arura ko matayin na pikang ito ning tuyok siba, tuyo ikaw yung ibala ko matali tayo sumani. Tuyo ikaw yung lakso ni ikna ni tili bakso ni kitay man na tuyo ilak pala ko tayo kunung ako nakakati ang ito. Tayo man na kaw yung ibala ko taka. Amalo, pikatiang ilika nga ming nakakatiang ito. Tama nga uwap din yung takbo nga. Ahod lakso, tikay ko siya ka nga gin. Sikip pala ako. Tama sa unip ka sa kalok tak mailagi ming magutay man na unip ka sa lagiba ka. Amma tam na ukaw sa kanyara ko lang migap ko. Ang nabluta. Saki kakpagkap ta. Ay burlo, nukaw ngok burlo, saki burlo, tapwa uka.

Tam nó về cái chỗ mà đọc tại sẽ ở về cái nhà cái chỗ lúc ấy sẽ xem người đọc luôn. Tam ấy đã tam nó ở cái chỗ cái chỗ mà giờ ra luôn cái gặp cô. Tại qua thì một lần tại mà là người cho luôn mà ta mà nó lấy cái xe này tại mà để cho luôn mà ta. Em mà lúc cao giờ đọc thì mà cái mà học việc sẽ cho luôn cái tại cô này. Tama ko ay may aloy kain na uyak to aloy. O may aloy. Ito matang ita aw. Ito matang kayang ita aw na pagsunit yung. Ay may aloy kain na kita walang mata. Kisa ni ano ka liga nga kika liga nga ming. Tahap suma ito matang kayang ita. Tahap ko siya laging wakta ni imik timasunit. Tagba nga yala kaming. Nuki ka kong neksutik. Makitita makit naklaw ni ayo laksuting. Mana amma taman no kaw sa kayo mayaka. Mana lakay magkua ime aluin. Sangin naktuaro lang matay. Unatang nakaktaw ka nuk pagsutik do. Ningang nakaktaw ka nuk pagsutik do. Pisa lakto. Ime aluk taman na iso magikatalagap ko. Tamad sa kigiasakpa ka. Ime aluen na luak tuaro akun ninga ni mani kauji sa nang ma. Ime aluk tu na kauji la uksi mangito ka aluk lunga. Ime sa makikulung. Ime tu na kauji la pagkaluak lunga kakutik ko alung umeak duak takakangan. Niyumek ti kalaktidlu. Ilan na kuluin ime ti tao kakduk pagsuting. Anga jak suting nyuki kakunik suting. Maan na li. Anga jak palang matatay man na nuki ka alulak suting. Piro lo yan na alulak suting. Ang nalo, tamag ko apidyo tawro alang mata. Ang nalo, imi pika lo amon. Ang utay na uluting, imi katak dumig, imi katak uting. Ako la turo akulong itumig. Na upiko yung ito nga pingito nga. Ako utaw siyangin man. Kisani ako la turo akulong ming. Isu maginya rok takaluangin, inu sakinya rok takaluangin. Ilek saming ning, kau di mati akun niang mata, suakulu. Ilek isa kaluatin, taiman nakakuyo yalang majung. Imi alum isu mangin, suka katakku salang magin. Iluang itu arublung atakku kalau yakpunga, taiman nakau di makuyo yalakin. Ime aluklu taman na atulua laga nga mitung. Roko sa katak tua laulang mata. Isu makalaong na ngaming kanutuin nang. Ime aluk si malaga ngaming ato katak talo giloktangan. Kukilaok pagsuting, kimilaok pagsuting, kikalaok pagsuting. Tamadita ime aliok tua laulak pun. Ako laak tigilaok tua laulang ngaming. Ime alum isu mangi sokak kangak. Isu maksabinan nugaruan inu sikini alak takaruan ime alum sokak takatak talo gilang mag. Ime kpagluting nakitung ilang atayu luak alung ming ime katang ikunitung. Taiman nalu pinayang ito. Atayu luak talo lakanga ming ime alum mutamatumunga. Inu sitik sokakatak talo gilang madung. Tamadya, nipili ang uyasak pa ka, tusak tao dyan itong. Ukaw sa kanyo matuin na ka. Taman nalit. Ukaw sa utigin yung manakap ko, tagbo nipili ako ligisak pa ka. Isuang ito, kanong atok tao dyan ito, kaw si mayaka. Ubang alit sa nga, sumagaya ko lumunik, tagbo kalag po nga, tagbo na, imeyalong muli tamatumong. Dahil sumanero kaw si mayaka, imeyalong pagtuning, nyo kikakunik pagtualong ni. Nyuki kaalo laksutik di sokat tiga niya kaktawa aluk paksutik do. Unata aluk paksutik do. Ningak to aluk lak paksutik do. Nuli ang isukut to aluk paksutik. Tay madyok to aluk lak mata. Tamadya. Tay man na loa ka aluk. Inak tiga tiga ya ka loa ka. Imak pa imisu ito ng iluting. Imak pagluting. Ako lahat tulo akulo ng itumik. Inusik ting, anirigup tigo, inusigin, inusigun, anirigup tigo. Inukatitalunin, inusigin, anirigabun. Isumakatiya kaya.

Deux, un second CBC, tout David Mick, na la série vous aussi. Tania, un bon homme. Ulumi, si t'as mangé Nick, au Yale Route, 2026, on dit le rose, c'est que moi, le 305, on dit la pitouk. Deux, un soir, petit, capitou, petit, dit, ah, hi la. Ulumi, na la langue, me yavout. Suli, ak, big jam, 2026, nagata. Takwa. Ukwa silau yuyuit ak Big Jam 2026 nikitiviu lau yut kinguli patiang utsuti ukwa pingo lau yuyuit annau na kukjoa miut Lucy Johannes nityo siaktilugu tusaksau lang ayo ammalo kukjoa miut pan nityo luttah tigillu di tusaksau engalang ayok ilain na nga Nukhati ria halang merak kutakayokulalo mat ilutu siya mi pingwa di chikumagama 30th anniversary lao yung mat akpik jam ilutu siya ngulo ni ilain nang ulam ito saksaw lang ayotan na nitaw siya tuk Lucy Johannes isulito ak may patan na imaka makivikut ang ayok ha hutikayawangin natin logo yani pita unikatil logo Northern Quebec atitaktitaw langa simayuviniw simayok 1987 ngutsako nilo ni 88 ufalo ni 89 galaw dilo ko ni piliuktaw yang simayok yani pita unika dilo ko hanok Nunavik atinga atiliuktaw yang kaswak ni mangat tana unika Katilaw do saksaw lang ayok. Amalo, unikat wakto mi, naalalang ang mi yugut, yani inupamik. Ang unasu ko si Viniknit, ayok ito nilo, unikatilaw ko. Amalo, ang akwi mitsani, at yung ito nilo, unikatilaw ko, do saksaw lang ayok. Tako, daka ulo mi CBC, tutabim mi, do saksaw lang ayok. Hahay, dunga sa pigitsi. Uko ali sila niya di ko hawi sa kaintangi uno sa mauling ayuino na bimino na siya bumilo. Imailing ayuigok. Kutra ka bimino buya lang ang nakakdaw mi yugok. Ano kilo tilo ni ito mik 20 mi sungo nilimik. Uko ni halang ang nakakdak 8. Sani kilo ang milo nubuya kalalang ang nakakdaw mi yugok. Nubuya liyo minya kalwak suti uno sa. Ano kun niya suti lo ni ito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ni haklo tilo, 6. Umiuyak milo nubi alang ang nagakta mayigok. Sugo yung litin na kaya hakso tilo, unwa. Ano kong niya stilo, tak aulo ni yulo. Hakul ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Ano kong alo sa akin niya nagakta suni. Sikin ni ulo ni yulo. Hakul ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Oko ni nga lo 5, may ilang ang nagakta. Inukjua milo, nubuya lang ang nakakta mayigok. Suku yung lito na kaya hakso tilo unuak. Ano kan niya stilo ko, takawalo ni yulo akuninga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ukuninga lo 7, may ilang ang nakakta. Pupang nito milo, akulibim milo. Nubuya walo lang ang nakakta mayigok. Ano kaya hatikin niya stilo, takawalo ni yulo akuninga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni hatigin niya stilugok. 7. Ibu yivin milo. Nibu yavalo lang ang akta mi yugok. Tatsikal lang ang akta stilo unnoak. Oko ni halang ang akta stilo 5. Salo nilo. Nibu yavalo lang ang akta mi yugok. Sugo yung litro na kaya hak stilo unnoak. Tatsikal lang ang akta stilo gok. Ano kun niya stilo ni yulo kabangan ni yulo akun ni ngani 20 mitsungo nilimik. Oko ni ngalo 5, may ilang ang nagakdak. Kayak suyo ang Miraclan Lake Milo, suyo lang ang nagakdaw may yugok. Tatsikala lang ang nagakdaw sa tilugok. Ano kun niya stilo ato ang nitumik 20 mitsungo nilimik. Oko ni ngalo 5, may ilang ang nagakdak. Huwak tamilo suyo lang ang nagakdaw may yugok. Tatsikala lang ang nagakdaw sa tilo unwak. Ano kung niya stilo ni ito mig 20 miso ng nilimig. Uko ni nga lo 5 mila ka nagaktak. Kaya sumilo na buya palo lang nagaktak may yugok. Sugo yung litro na kaya hakso tilo nuak.
Anurunneus dilo nik yitumik 20 misung unilimik. Ukuningalo 5 mi ilaganagak tak. Au palam milunu biya palulangan ngak tak mi yugo suku yuli tuin ngay hak sutilo unnoak. Anurunneus dilo nik yulo atuak niulo akuningani 20 misung unilimik. Ukuni hak lutilo guk 5. Tasiyo yak milo nubu ya balorang ang nagak dami yugok suku yulit rin na kaya haksutilo unuak ano kun na yastilo atuak nitumik 20 mit 40 mat sumo nilimik ukuning alo 5 mi ilang ang nagak tak tamani lukut dami nubu ya balorang ang nagak dami yugok suku yulit rin na kaya haksutilo unuak ano kun na yastilo atuak nitumik 20 mit 40 mat sumo nilimik ukuning alo 9 mi ilang ang nagak tak. Kangin soalut tua milo nubu yalang ang nagakta miyugok, suku yu litrin na kaya haksutilo unuak. Ukuning alo 7 miyilang ang nagakta. Aba nilo nun at siya bumi na inamik. Nubu yu valorang ang nagakta miyugok, allakililiw minyaga luaksuti unusa. Ano kung niya sutilo ato ang nitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik? Ano kung alo sa kanya nangakta suni oan niulo ato ang niulo? Ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Oko ni haklutilo 12. Hope tayo milo. Nubuye ka lalang nangakta miyok. Sugo yu litun na kaya haksutilo unu sa Allah ibalo silo dik. Ano kung niya sutilo oan niulo ato ang niulo? Ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Ukone haklutilo 13. Post bill makkobin milo. Nubuye kalalangan ng akta miyugok. Sugo yu litun na kaya haksutilo unno sa Allah ibalo silo dik. Ano kun niya sutilo? One niulo atuak niulo. Hakuninga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukone haklutilo 12. Dako takasil niya dikku. Hawisa kentang unno sa mulunga yuit. Nunabimik. Nunat siya bumilo.

0: Epic Jam 2026. Aga pina soa ko siyo lao yung naukwa si Loy Lucy Johannes. Ni chao siyak tila ko dusak sa utak mo yuk. Hai. Mana dusa si ribut. Inum mari hotiun ni kuk tua miyo dana. Yani pita imma ka makivikut. Ang ayok ka hoti kayao ngin ni piliok tau si mayo William Dagun Namut. Unika tiloko yani Atitsamik Nunavioliktumik Northern Quebec Twinnaulok si mama Atitsakega yaktangani unika tiloko Tusaksaw simmiyut Imaka 1987 Ovalo 88 Teikan lagani pilok talok si mayok
1: Kuninikan lahaw yung maloktara Adoktad Adoktad Tsauni nga Katimanik Katimanok tigulo Pinagayang hata si malong nga Idaut lunga lo kati mahata ut lunga kati mau teo hatta si majum mayo ninga adok tara ninga aku ni ulu hau ni

0: Tara, uhaun na tungalun ni si Bully Pahamangan Mik. 1973 util logo, inoy kadup cah tigin ni ngaku pay tak kangan eh. Pigak kami util logo, kadi maktua na hakti logo ikan soal prami. 1973 mi September util logo, uhaun mga yang ngalok si Majok, adok tarup sa uyang ah. Dari ma, si mga yang nakpaulok si Majok, takkalik, takkalim mik, adok tarup sa uyang ah. Kisiyan eh. Kayo sila ko si Mangin doon taman na, tayo suman eh. Kisiyan ni tayo kwa, hinakwa ko hatalaw, makipiwi doon ako nung ito wala ko tutak si damat. Takalimik, at hatalaw nga alilaw, nunaw tangit doon tayo kwa hinakwa nga. Tayo may man, makuha inyo doon kayo kadima hatta sa ulong may mata, kubay tak pangan eh. Nung nalilimaan ninyo ataw matsulik. Akka ko may ataw siya, takalwak sulik kadima nakuha nga inyo doon kayo. Eldas meeting muna kakta. Katiman itu amat tak katiman itu hatta si majum mangai ulung mayu tanna. Kupai tak tangan tak aduk tak aduk cawan ingat ini tujuk tu mik. Tapi memang awal awal tu abus nani ngani. Kang soal tu amik katiman tuan halilau yang memang tak ini tu hai. Kupai tak tangan ini mayu lima. Tanna uhaya mangai lau yang mayu. Nawa tu cawan yang ngak. Kupai tak tangan tak nuna ini lima ngin nuna lima ngin. Nawa tu cawan lutik. Atuk nawa cawan unik. Mana jauh si majum hati lu. Paman nak tayo may kuyaw si maning at malit subo. Tamahan ni kubay takang ano yung nalay nung wakat na si maloktot. Kisi tao tingan uy tao nga pijaking ito walo suli. Tayo may matamahan ni kutu kami. Ulumihaw palo ni aduin na ukti siya makalang ayaka. Nung wakat tao kaya palay matatamahan ni kutu kami. Nung nalaya singi pijakak si marulay nung mata.
1: John, taman na ikakit siya ang ma tayo po sumani 1973 ng okol hilogo. Takkaling mut allang okti tau gama hila allak ting okti tau lah oksima gama taip semanin marik nuitim mak ti tau plugolo. Ukau ti yola oksima gama tam naga okali mak takkaling mik ati kang neak. Takko NQI kung ok kating ngayong itay mak isumale ong mata takkali go kubaik takkang ata atik saring mago. Tam na okali mang at takkaling mik ati kang neak mayok tay mak ikkalaw gama okakavit. Taman na nok kagalala walo aksine ona atita aswang nenga makipali am magalang mayok ka teguk sa oyong.
0: Tayo ma takwa kupay takang ani timing mo si mam mayok abatak tayo wato inyo silo rin nok kupay takang ani tana timing mo mamat tayo na nunang wala ka nung mik pinaswak to siyong makiwa mamat kupay takang ani nyo nalilimanik magkwa kamagiyaw din lagi inyo itay mga nito ha, tawang nga niya alo inyo tuwin na it, halo na halok na nga nigasak, at ilok pa tarin yung inyo na it, nubukalay lukang at suelo, kulo, hikik tayo, tamakwa lima, mahayit pigalay, at ilimbaga araw matatamaan, sinilima at siyami, nung naliit, at unay upakat na daw tsurik, at tingin ninyo at sibiyo si mamata, nung nang mamuyak to sa otin lugit, inyo ay at ilaw hatta si mayabin na kaluangin, nung nang waliok tino halo na ano, halis ako inyo ati nga atilok si Maya nga pitahangi nga atilok halo na atilok to nga ni atilok tao kaswa hata si mga luang mata taman na nayok tao kami tayo mga ni inyo no atingin lukaw yung Maya tulik maan na inyo yun si Bully atilok po tabi nito hangit tamagkwa no ititok tao si mamata pitahok tao si malok sutilo taan naging uli pa ulok to ilun na nga ni tayo yaw ni nga kupay takkalima nga ta at sirak tao na hakihakang nga inyo titok tumik maan na pilo kaya ngulok kaya kwa yung nalinya to ni lima imigok ti kalayo uhakay niya tak kasibul limik at tingin ka magigaw si mayo pinak si malong matatayin na king uli pa ulong mat utak kaya to ulong mat ninok tayo ditaw kayang ni nga ilita kayo ditaw magandong lunik ka mamatigot imay tumeta hang ni nga kubay tak ka nga tamin na kawako tiyo kaswaktok tayo ma taan na pinak tabi niya ulok tilubo amisubit tayo nakpahawin nung takwa nung nalinya to ni lima nagwa ko tingin kisi tao lutik. Ilo na lima nga katin niya nga. Ami subit tao nakpahin niyo yung. Tayo yaw di ulang akak nilu tayo meto. Aksa tao aswak tumaan na. Tayo nyo kakain na mayayin. Takkaliw di tao yalok si mayok. Kayo si Simangi makinak pa ang ngunin si mamma.
1: Tayo po sumani taman na awlad chak tumaki ulok si mamma. Ila awlad chak Aulat cak paliya di tahu lah semang mat. Adi tak aku ya ublu ni kubaik tak kanga. Mana lo aulat jalan mengmat. Kayu sini ala galo apo le kai man.
0: Ingulok sa una yak to. Taikwa nunang wali ok tila kai. Kupay ko ka makumiti ko nunang wali. Pinas ok tila kai usun. Tamak ko ni nga. Pinas wang ni nga ni abataw. Munaw atingin ni. Nuititaw as wang ningin ni inyup titok to ni. Nunang wali inyup titok to ni ati lak ulo ko. Halo na titok to nilo. Wiwi titok to nilo. Inyup titok to ilaw tilo git. Tayo may tungok po sa laki yung ningin ni. Iltak si sima titaw lang matawatak ko tigot. Tan na kisya ni ilun na no ngayon kubay tak kang atatay ya uti lima nga at nga aking at siyang ito mga yuman kubay mo na ilang ito yung nakalawang mao daw nung asasin ng mo takkamulo kubay lima ato yung nawala ang mataan ng province yung nakakta yung kubay me kubay tak kang nga imay di yung hakto hato ang man imigok to dito kubay sila taan itak kang nga ito dito so kung hikat taal titulo ni tayo may ito yung tumitay ya uti kasong kung makubay tak kang nga kubay ito yung nakalawang misuni tan na kubay tak kang alan inyup tito tayo walo kami. Kupay sila taan ito, may kupay takkaan ito nga kami. Imigok to, may tukihak to, may ukawin sa tayo may ito man. Amalo, Northern Quebec. Laso mo may ukalo na dito. Sa tayo matay naktaw kang may kupay takkaan eh. Tama ni suklo ilangan ito yang iso ni kupay. Kupay takkaan nga. Tayo may ito man. Inyup tito. Tayo uti nga halo na dito lo. Akingat siyang ito mga umakun eh. Kadi manok ti gulo uhaya mo ya hatta si matsune man aulat ta balya long yo eh
1: time na gla prime minister Mulroney nunang at Northern Quebec min na akta usung man
0: eh tama ni dai na right to hang me man a bi di being na akta yo minun ng ko tayo si mayumi kamagi lo ang italo balo mi ni adan ni usung na akta wala mi maten na
1: nagaw me ido kadi
0: ida mari
2: Hai, mana rusak saya si meyo unik waktu yani inuk pak tak cuma ni dak ni angun nasuko si binek ni ayo itu lakani utu digilu angak kunik himala ka unik ka dilogo rusak saya si meyo
3: kemel tak umur inuk sama nak taru umur subinya ni mata dat sama ni tu sama Kau mesti.
4: Ay,
3: pok lek pelawat net sorijin ani ok sunu kip yasu u kuak sulit sami teme loso pelawat ta te kademe temi etsi bini ok sunu u pengan ta dulu
4: ay ang ti makau
3: te temani selam selam mago mago lak sunu selam makam na pelawang ok sun ok sun tin rak tu nyut
4: Tak kadipah kerawat ini operan di nalar teror ini nak kami bukan nak ni. Sanggup pun dah kan?
3: Tapi orang nak naik mabing anak. Kena bayar sendiri. Akhirnya ikut mama tak kau doktor bini. Ikut mama rumah ilu bujang ni. Tak kau doktor bini.
4: Hei. Mana saya pun makan kau.
3: Nenek saya rumah ni makan nak. Kalau mana ada teman tak kau tu lo sana ni ikan ni tengah ni.
4: Hei.
3: Teka. Saya ilu bujang mau kami. Ikut doktor bini. Kini yang tak itu kagalamu gula iltak na itu gula, teman ilmi, nelo lo kado ini walau gula kado kini yang tak itu kagalamu kado ilmi nak gula kado.
4: Aiy.
3: Putang anak tua lo muda, ukuran itu ada al dunia muda, ukuran ini asal ni uk na berlalu ni bahat muda putang anak tua lo muda. Ani kapitin itu begini, ok fani jeral dunia mana?
4: Teka tu kisah macam ni.
3: Teka, pok tu ni porto mai tivinyagam upinnagani tipertulornimani tattumanima oqsuartalil qaaralarsani oqfinerinapalaqum qaarunnigamatta oqsuude oqtuutarpularnigam oqtuani dinar tanunupinnagani naverlaarorubinya pottanganertualummata anikapatinirubini taima anigalaqtulurikki toqqina sivuututtualui khimattiim
4: tuttuin.

0: Temeli tekkene hak ödü ne bittedim evleri gülağınızın imetini kavramı ne tehtarını sidiler olarak tekkene ne bittedim ödülü varları zor.
1: Ay.
0: Tekka
1: Lütfen dinle artık.
0: ne bittedim ödülü. Ne bittedim ödülü sevdiler
1: Ay.
0: olarak. Tekka hak ödülü hak ödülü tarihim olarak evleri zor.
1: Ay.
0: Kavramı ne tehtarı tekka ne bitti kata hangi dil lokma ayo wala mo da
1: Sakko
0: tangi
1: dun na may sakko solitek ko na bitte doit.
0: na kuka kuta ru bina lai ka
1: Ay.
0: na hara ku na tawan na kayo kata na kalai ka ng ino masit ki suwin yo na
1: Ilan yung ito?
0: na yani mo kuka suwin niya lang mata ini yung tayo tuwim dun na kanil kutu din kaya magla tawin yun na na kuka kuhalo kisi unay jo wala tayo tuwini unag kabalang unag ataata piki sakta le mana deho kalu ni mata hak piki sakta le kuki jalu ni mata ilim le
1: Kyo sakto inuit.
0: Ilan yung ito
1: Temer pisenne mo kundsa tako kyo dibat
0: tkhani tum kia dain ako akiyat na kron lak tukula sugun mo kya hodo ng da kon piyak tingal tani adiya adiya lama da bunyari or nakhtar lak tumar tingas ngayon na ang nalig na ro tan nakhtar mo niyan
2: Ah, ay, ilan yung ito. Isuli lang sa garwak tila ko si ngoya mo na ama si kutra me kata isulit sa utigin matan na unika atwak tuk. Nakamaya mga yala ulo me. Tutta piminala ko na si kenna me katsit. Haupa hano yung kutra kayo sila agibagut. Ah, ay, ito sa katsa tuwak. Ino ulak visit siya lang abotit sanilia yuperen. Mata kong yamilo. Yimi patro yimi. Pisi mati logo ino ulit visit siya lang ako di saan iliya yu. Ha, hai. Hai, hanuing kuta haupat. Tu sakat sani nutani. Nipili ulak tu sa ugalwak tu nga ulumi. Nipili ulang kain na galwak su nga upalong mapalay kata kain na mata. Nipili ulang su kain takka. Ha, hai. Ukuali sila niya di ko hawi sa kain tangi haupa mo ulang ayuino na vimino na tsiya bumilo. Mailing ayuigok. Kutra api mi alla khilili umi lakto ulakut ukone hakloti 16. Sani kilo amilo alla khilili umi lak mi jogo ulakut anu kiloti sikhin ni ulo nik yulu akuninga ni 20 mit 40 mut. So ngone demik ukone ngalo 14 mi lak nene raktak. Umi uyak mi ilo mini kala lak mi jogo alla khilili umi silu dik. Anu kiloti lo nik yi demik 20 mit 40 mut. So ngone demik. Okone hakloti lo 12. Inuk tua milo mini kalalak mayo ko sugo yolo tilo nit Allah kililio mesilio dik. Ano wilak ni nagak tak nik gito mik 20 mit 40 mo tsung wunilim mik. Okone hakloti lo 12. Pover nito milo mini kalalak ni nagak tak mayo ko nuvo yavalo silio dik. Ano wilo tilo nik gito mik 20 mit sung wunilim mik. Okoni ngalo 11. Ako libin milo mini kalalak me yugok. Nubo yabalo silutik. Okoni haklo tilo 11. Ibu yibin milo. Sugo yu kalalak me yugok mini lutilo nit. Nubo yabalo silutik. Tatsi kalalak nene kaktao sunilugok. Ano wilo tilo nik yito mik 20 mi sungo nilimik. Okoni ngalo 9. Kang siwa mi raklan lake milo sugu yu lak mi jo no buya ballo silo dik tat sile ri lak nya ne kak tak hiti galik pat ano kilo tilo ato ak ni to mik 30 mit 50 mut sungun limik o koni ngalo 9 hoak ta milo sugu yu lak mi jo tat sile ri lak nya ne kak tak hiti galik pat ano kilo tilo ni gi to mik 20 mit 40 mut sungun limik o koni ngalo 6 Kayang sumilo au polo milo suku yulak mi yuigok. Ano kilo tilo nik yulo atuak ni yulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungun limbik. Okko ni ngalugok 9. Atas yulak milo suku yulak mi yugok. Ano kilo ti atuak ni tumik 40 mit 60 mut sungun limbik. Okko ni ngalugok 11. Tabang lukutra mi nubu yulak ni anakak ta mi yugo suku yulitu na kayak sutilo. Ano kulak ni anakak ta atuak ni tumik 30 mit 50 mut sungun limbik. Okko ni ngalugok 11. Kayang sualtua milo nubu yulak mi yugok suku yulitu na kayak sutilogok Anugulak ni nang akta atuak ni to mi 20 mi 40 mo tsungulim mi kukuning alo 7. Nuna tsuya bu milabani ni ni mi sikhin nilak mi yago nubu yagal lao di suku yulit yung nagayak stilogok. Anugulak di atuak ni to mi 20 mi 40 mo tsungulim mi kukuning a 16. Hauptel mi lo sikhin nilak mi yago nubu yalo di lo suku yulit yung nagayak stilogok. Anugulak di 1 niudu atuak niudu akuning a ni 20 mi 40 mo tsungulim mi kukuning a 17. Postville makkobin mi lo suku yulit yung nagayak mi yago anugulak di 1 niudu atuak ni ulak kuninga ni 20 mi 40 mi kuninga 18 unu sutia.
3: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

on nuk sakona lak tisik saik sa min CBC uki ok tak tumin ublumi Thursday oti lugu August 20 tamani katikin atap si mga Roberts kabitong.

0: niin nao yani liunnu nuviene aktugok makutuinareli uni unia tamani 7 milloni akagu nuyugu maktugok uni uninga tamani 13 migu maksuni tegwata kosile temine na suyawila tamani kivallemit unnuk ama akagu ila tema tanna qama yago ahlunila ingirtiu laqsuma yaqo yama yama qayama yot ahlunila pake xaq tema tikinila veni ingivigdoare o mama tela aqagu pigialuni tanna cbc ni pleriyo sama aqo soqalla qatqaguna la ma ila taksiminga Jolene Curley tanna qama yo qataw yila ingivigdoa na atuni
1: Jolene Curley tabuna katigiga kunalautiku Jolene kanuileona manga phi amahuna me atika manga okaktu luarwin
2: e dana First annual pa kahokachak eksak music festival tamane akbe no nabut ni pigang na August 21 Friday August 22 Saturday dana atilaw kaptigo apek koka sutaw miyo nule nga no rita eksak ang ilaw man aperim masuk ko kano at ekup mga or kano at ya ekup mga gutana pilaw magut pa kahokachar eksak music festival may at hilaw gabut.
1: Kowe na loa kuni inuwi tuhaw magmata pa ke eksak may tam na ke kahokachar ngudyut tingin na magu titak titsaya may ngulaw mat Simon Sigyake ngulaw tumulo Namumet sa aula julaw mat hukia tak huminga at sa kuwang nagpihiw.
2: Imi yutama, makamidig ngo kaya kapta, five ngo kapta tabani kamidip tinin. Katik suta, apek huti, like apek hu yalak suta, huname at sa nang pitigo, ilta kalo, ukaw hekalilaw kapta, Facebook good, update ma suta, apek hu suti po, inuwi, akwe muted. Kano ihumagayak mga ta at siyang nang mita na our first annual na mat dan at po comment daw my recommendations ni katakwilaw kapta ihumapaw lalik suta community good ihitam pa siya lukaw akbe miyo daw masunay like everyone knows him in niyula and like ta akalo plan la kapta goosebumps daw tamalilaw kapta day na imnyo da daw ay ditagalaw kimaya kuwe hugit si tamani nunap din eh inyo tilaw law mago day na ihumagim malak misutibot pililaw kimaya bot kihenit post and announce misutibotan na but nulang ano rita eksak face to face in person aperilaw rap digo ila aperilaw rap ko honami ihumam mga apta tagkugwa kata so gudaya kalo unik ka kaw yalak so nga tagkutwa day na kakwa aperil so go music festival kamidi da harap da August mid bigyan na so da aperil ko harap ke na makap mga apit atir ko harap di go pa ke eksa na ma uilaw ngani athewa sugo kuvea hutha malilaw matta na taw mat na utigi nang na ra rita angilaw khemap mat atit the lukaw met our comedy atta law mat
1: mai che
2: katcha exa music festival
1: dai ma tikeo kaneak pat nakinga to galung ni kituneak palo
2: kitima rina tulorelik baker meo that tamong atikin na Lazarus Catholic

0: talang mata tikit tare ong mata. Piyugo sulang migama, ja katalaw si magama. Akitugigan wakit luutaw, suna kano. Kinaw yakan lalaw yakto na atokto na $15 li ungati akdi kuluan. Atay po ninga, nui lakang mata piyugi luang ni kumot. Ja katalaw si mang migama, akitugigan wakalwakto ko. Amma, akituk sa lao si magkaniribunga. Suro kayo, nakitok lo ka makialaw lao si mang mamagkuk so ne. Piso yuyak pa so ne, kitok lo ka nga me. Niyugak bitakalak tindawo, taikwa si kitaw, tikim mata. Kita ako malang mat. Ukauting mga, niyugak ya kaya ka mago. Niyugak ya kaya ka mago si kitaw ming. Lang mat. Hano, akitu yu alaw tindawo, akilianig logo, apere yaku iyo. Akilian itu logo tay kan itu toko tok New York bingi. Kena yang ini atau mak longa lang mat New York asih jual long mega mat. Setak si magami, ay si matil logo New York asih jual long mega mat. Tay na New York ne aktara kap si tong manga kau juga sulak logo. Tetak bing mak longa. Kau tiap longa 800 500 akano. 850 lego lang mat tay na. Atitukak bing ni si matayo. Akitugik doa ka alok lugo kapya na loa ko ni tayo man nalo at tigigin mo niyo pang niya kama isi magalwa ko nga. Suro kayo piko yung man. Liyo wik so nga tayo kwa siwot koksok to kuro na ako si mayo mao na kitinga ko na kang nagtulit na.
1: Tayo
0: kwa ngun ako si mabluti. Tayo man na ito misikita uktak to alo gama akilianik. Akilianik sego agjak tau ne amang o sila tipin nut upeng ang umak to ne o kasi jawalo yung a ilat agjak tau ne alang maniwi anak ko ay blunga ito ka masuro ka yo ka to blugo tay masikito pigo maya ipianing matama ang o agjak tau ne amak maunga hata ko ne ang ne igalat sa ang anak tau ko ne akpaka agjak tau agjak sine akutay ko agjak sine patama ang iliya ko ne akpaka igalat ko tay ko ne ang ne tagbakitok lupik sinakto o akakto. Tayo man na ilig ako ang ito ni. At suwi lang din na rin ito araw lang ang maagjak si Yuxanik. Agjak tao lang ito ni upang ak sa yangong man. Tayo ko agjak si Yuxanik. Kugakit. Aniblo nga. Utak to si Yalok ka. Utak kagakit. Sikim mata sila tuptin na maung ha ililugo maung aklugo lakon lo eksate ya mea ka mata maung igalata nalanon iliyaw mata suro kayo mata kukulo amon. Tayo malita maung akta ang maitok sunga ukaw tiya ka suro kayo ati sikitok tak ya takugo. Niyubireak tukaw ang mata kiga piyo maya ipigang ni takugo. Taitok lukulok ka lo ato ni takuyo maloa mo alutok sa loa mo kokto. Iganak mo akasok siya mga kami. Iganak mo akasok ni ito kami. Sa akin masibigyo alaw si mga kungat siya bigyo akasok ni. Tay ko nga si kito oktaw. Sa akin masulang alaw si mga makuwi asulang akasok ni. Lokitok lugo mayunay siya mga akasok ni. Ugtok ako manuwa mo. Tay man na ito alaw si mga maaw na yun lang ikatay ko. Sunatuin na ipiwi niya ipiwan niya tindugit. Aki luktu wini utin luwi, aki tuksakata lauk si majigo. Tain na ila iglok doa, aki tuyo alo gasugi lauk si magako, ang nangu juting wak na. Takke sama tuta alami, aki liyak tok paksut.
1: Kaba manu, sunanun?
0: Sunanun lo ni ketai kuno, kawa mau yuk sawa, aki luktu ibitu lauk si mako, mata imna kinau lauk si majunga. Tain makau yi mati asuga, ati ngapu yuk sariwa. Tay ko nga akilak to yak akili yak to katalaw si mayaw tak ni ka nga tu da namin. Tay ko ang nangudyo tingo ako iglok ka rin ako si mayaw suro ayaw lo tay man na ito may iglot akalok tindo ko. Ma akilo la ako si maniko ni iman na puyok tayo lilakit siya may akso no puyok tayo lilakit siya may akso no tak nung upali alagangan akilak yakang na ang matu da namin. Akili yak to uluk pato nga suru kayo pilaring man. Akili yak, akili yukik sami. Lalo na, kinaw yan iglo na uje ko kao yung mati alaw si mangin na makinaw yan. Taku yung natiang ilaki alaw si magatay si mani.
2: Robert Kavito, akagutaut sa gyaw ma sitsa eksakun. Tagvosi.